omukuna ngolo onana nwame oho ocha ho fa sa interview otin wone nene make onyi honame to ne sa interview le fufufu deme ebe tobe ejire nyagbana e sa interview kpobe o ame ya o ya tafu ido kunu jia o olapo sa interview la do avu ame fifia si abe ye nto ba vu ne kemilawe kaka mi apotane godon de pem tutu ye ni be onyi honame to le nu gedeme.